de nyankopon ti ase a wana ka cho sa yale na to ne aduko onyame asem no ready na on king council me won ti nyame ase sa yale na bawson wana ka cho sa du be ko wu ha wa so me dia wo be so mo wu wo be so mo kwasia wo be so mo yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina ne sa ya wa ba me dia sa o ke kan ho a sa o mo so ho a sa o se king council na I am fun, I ain't challenge some.

Emre bidruye na oni frani bia na na mi afran o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni ya frani batini na sani frani no no o sa tin kwanchen na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawiye na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jeno etsin ani mani frani no osa besa sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frano ano otin kwanche sa sresrade no na bi si ayo no bi su ka se eni wono na o jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aya ne sa ti se awade agi se ni frani na hu se wo so ade bia aya nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no ewurade besane wo bagi wa frimu

0: kire onyame ngusa de yekire yefa yesa reverend reverend apostle yes yes yes our damu ana our damu ha our damu ha our damu ha our damu ha our damu ha our damu ha probra everybody shall mo akwaba everybody shall
1: yeah ja
0: Mo na mo to jom ema ene eni pe sua mo enso mo ti akwan no Awurade nhyira mo yadi ha ma menim se buta bi si wani so enti no waduru ha kasa
1: praise God
0: amen
2: hallelujah amen bon sama Jesus
3: bon sama kasa ma Jesus
2: bon sama Jesus
3: yes
2: Ato nyomba, nima metu osi, Yesu Christo, on sanda. Sede nura otie no, e, saan otie. Onu na,

Piaga City. Mene, mebe sansa, why ya wobwa? Mebe, why ya wobwa? Sa me brada soa, why ya wobwa sa oni be pama kodite? Si adumi, nefa sa tra wakene, na subabi a uomu biyana. Je agotu o, ma me metra wakoma, ma me ne ire wakoma nimo. E sansa ma pen, ma hini ena pen. Matia yumi, mawane nye nomansa, neemo matia yumi, mawakoma mubu. Ne sasun suma talia, na weni ahunya kesia, unya, wenya dingina. Tia osori enyuma, etisei.

Sa wini ma brantie bi a ope amanfo ayere no mopa. Awo bunu yegu na sum edi di amanfo ayere no mwachi a. Kachia ne sa mankara me so onya.

Asa for me ba. Aka mo se fie du die. Me se me ba ka. Ba me awusu. Me se adros. Afi we de ba to ba de ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka ko to ye me Jesus. O bo ni awu ba. Afi we de adros. Afi we de ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega ko ba ma ha na awu ba. Pega ko ba sara awu ba. Ka ko to ye. Afi we de adros. Hallelujah.